0: Nay, sapa, hindi ka meses pa, isbuwa to. Apo, baji amay. Amay nda, ito ka. Kamay buklala, gamal mo majiya niya. Eh, layan aja me. Ni ko kalah laban jilap. Akay-akay, ngumba amay, gaya to na muja ko iban. Namanda, bansaya to kini. Babaka Indo Korea bisip na ako. Patut bajiya.
1: Itu petang juga selepas kejadian. Teren-ten-ten.

nhà đây là coi cho cụ community tổ cố bàn xe bà đà xá ở đây là coi cho cụ lệ tiến cái cụ mai sẽ đọc communitas COMMUNITAS cái mai ở tế xa mò nhà đây đà lâm rè nào cái tụ bà nè ngò cùng ngồi chê nà ràng khá lì mọ bằng cả rà tế là coi cho cụ community tổ nhà đây rà tế nhà cụ ra là bia hề bà cụ tổ rà tế là coi cho cụ community cái cụ trô bà tổ yà nhọ xa mô ràng cái điều mình đàm bỏ xe tế bà lì hàm nọ serta de pegai siti perintah. Lalu rati ke kedua, seraban orang ke diau bersiti indur ke sama bangsa, sewaka jaku, sewaka jalai peniau, adat, baso ngok ke bukai. Nyalai suah kita ningo orang berjaku, community rumah panjai, community kampung. Lalu rati ke ketiga, ianya raban orang ke sewaka pengerindu, ngau sewaka pengawak. Bakal community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist. Raban saintis, community pedagang kayu garu, nyau mereka siti community, ngau community orang bumai berkebun. Nyalai masing-masing sedek tu tadi, sebakau pengerindu, lalu sebakau pengemu. Nyadi ke keempat tu, ianya rakyat siti menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, basic dia nyelat orang bukai, maya di menua bukai ambil kebanding nanti di menua tasik ambil kebanding nanti ada sebut community orang Malaysia ianya raban kita kira Malaysia tu kebisik nyelat orang ya betul buah kena menyuh di menua bukai nyak reti bersenta tu lalu ia ke kelima ianya raban kayu ngejelo ke berpanggai penghidup berpanggai diri tumbuh tau kehidup berkunturung bersitik kanandur ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai, ke sebaka. Ambil kebanding baka community sampuk, sampuk tu induk utai kita nemu. Community bandau, ngau community kayu pain. Nyalai tau pantau disebut kita community.